Aniversè kaj la pou Gan ki la bize kasot la pase so Lucy Noe ki la balka epi Celeste se famia, maman ou se so papa ou tout moun yo kadou kosa ni an bel jounen. Bon, an pete sa fe bay West Indies la, mwen ka gade se moun nan yo selekte pou jwe sa la. Moun ko Kino Paul. O alas mwen te Kino Paul lek, se pa nyen yon grave. Ma sa kompat, de la ma kompat ki sa bokambat mwen san mi seleksyon mwen ki sa ka alas se velit de le. Bon, mwen ka kwa yon ale pou West Indies, vyo mette 3 moun pou ka fe seleksyon. Sa fe yon moun ka fe la, ma kote sa piyes. Hein? Ma meli pi sa set lisyen, mwen ni wipi nyon mwen. Sa ki ka travay mwen nou, teni 3 moun ki ka fe seleksyon, an nou vye ansa, mwen ka kwe ki si nou vye sa, pite sa kay top plimer.

DJ Clias, mwen sa mwen kwaye laje sa hordia, mwen ka do laje sa. Bay moun sa ou ka bay moun apuyo wime hordia. We, laje, laje, Frances Rob di laje. So le show a chovye for laje sa. Laje sa DJ Clias. Ek laje pa la ou sa mwen mwen, chwa mwen mwen, laje sa bay Frances Rob.